Exka FM 107 o etamlo nyega tsa message tsa moko 18 minute ditenge karma wa dam tin tin ga qoro qoro na ga indi etswa di shora shora na gqi gqi ga dung dung di etswa ga tla moko ta kwa aje ansen ka kwa na dzaga dzaga ke tindi na ta ga mu wa ansen ko na ta ga tla ma ansen ko na ta ga undum sina ko na ta ga te tre ta ga mu wa adi tsam dzuke ga tlam sino ga ki adi an indi a tsam dzuka khae hi di na un e si ka ga ja o kara kwa ha re kareta ga mu wa ansen ka tsam dzi e nen e kurina kuri ngwe na ngwe ga tsam dzi a wo ko tsam dzi hi yo te mu wa kwa ta kwa te ko ma ansen tem ku ma ga ma te ki khara hi Kwenye kwa ta kwa teka, kwa naji na kwa teka, ihe nuteka, kleji nuteka, naji. Khao khae khamuwa ase na uka tinre kha teke sika. Kha tinta mana ukuwa na maha zaoka nyati, ma zaoka ita tin ike he. Nunata kha zaoka agurikata. Khao zaoka kwa na khae tinhe. Ngam khao trehe e, na kwa dikuto kha di trea. Nukhamuwa kwa kha di trele kota kwa ngana kwa hinkwa, dikuto senu khurere ngam kukhurita. Kha aya kwa ya kumwa tana kwa ya klewo kwa ngagwe ngam kukhono dikuto kukwa kha kitinta. Kha kitubu atek esu ike, khamuwa kwa ve huna oka kwagwe. Kha uboto ya huna oka kwagwe, no huna ma kha kitwagwe. Ta ata te kitubu na kwa takwa kama kwa, aji ateke ara kwa takwa te haka, tengo kum sensa kya luka ti kunya kota kwa hak ti kubuna kota kwa hak ti abasiata hak ngoti mu na kwa dikum ti kunwa te dikite maka ti ngwi kiti ti kiti ko kiti maka ti wa no ti kum ti ya khuna ngo anka sen venu khuna ngo ti ya anka ti kiti khuna ki ngoti kum sin na ta ti kunya kwa hare kata ti kum sa kya abasiya go no ti ki kum sin ka kwana he tsantseun sa gciya go kwana matia kwa kara kota kwa mu ngo ti ya bethe ya kwa mu ngo sinu ti na u chem chem kha a i sikiti ya a i he ti kya tringe a ti ngata kya te no ti gwi tsam a ta kwa kwa ti khare ka kha si kuma ansena kuta ki ti te kwa kara te kwa ti kum khove a ti a i he kya go ni ti ya nuts i tle kara kota kwa kha kha ti khara a te kwa ti tle ka go ngina a ve ti a te ti tle ka go no ti a ti tle ka go am i mkhama ti khavana tsama go ka ye e ka abasi te esu ik eti nguet itle nguta ti khareka khat itlete na uta ti itlete ti di khara muwa ansina ko kuma ansin ti di tle an ti di nga a ta kwa kwa ti abasiete ke di i a ti di abasiete ti di gaba kwa ti ete kwa ti kiaresen kago ma isi kana kwa manja ti kiaresen kago ti ete kiaresen kago ti utek e ti ukwink e ni ti utlek e ni ti unak e ta ti muwa goveta kwa ti kumsa ngin esi kakiave khaka khatisi kuma gwe ti ana have tam tisi koma gwe ti ana have winki tisi koma gwe ti ana have kuliki ti ana have tsiki ni ti ana have mglemki ni ti ana have ra kumse na guta ma tam ni ji kha tam ji khajin kha kuri ji khaji khaji ate ngwe na ngwe ko an ka de khoji ki te mu ansin am ngwe ma ya de tam siki ti anza mnuwa kwa nga sina hi amgruwe mkisinu khare ngita ii kara kunya kwa takwa ngita ii kara domi ya kwa takwa ngita ii kara te kare kwa jarok kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa kunya kare kwa tubu na kwa takwa kunga kwa tano na uata khati tinre no angia ti tinvenu ndia kwa ya tia ho ii kara kwa hire karita ti mwa khati nho ya tia ho ii kaklu ti a ho ii kara kwa gwana mkha hata mkha niti ngere kwa tia ho ii atuwe ti kwa rase na kiti tinta ti kwa rase na kiti tinta ti tamate tamakano ti khara a kwa rase am o tsam khama go iya te kwa im ati tsam no ti khara kha bana te kya ndie wa ti ya go iya te ri karita ti di te e ya di i a ti di tle go a ti di nga go na ti di do go ti di am a ti di tle a ti a aba si kara kwa te kwa kunka go kwa kama ati kya o kwa kwa ta ti mu go ka kwa na ti a ti di tao a no ti di khung ata ti mu ti mare ta ti a ankate ti nti kwa ma asin ti ngende kurikura ti ngemba kurikura ti ngetwara ta khono ti kwa ma asin ti ma tswara ti mande kurikura ndi khum ka ti mu asin sa kya ti ti mande kurikura ti ma tswara ta ti ai ti mangandi ta a het on ken amkhwe ti u ik ehe ti amuwa aitek e ti ngandita ti mtao manu ti mtrumata
di a ansen kadim kwana matin ti di khara ansen a khuta khuno di ansen a dik em ik em a dik unyata hank ema khaka ngi ki ve nge e ki ve nge e nge ve nge e tambe di anata vekam khaka kubi di ki boto wa tan yo kubi ya kokwa di no anka mwigwe di ma botora Mande kurikura no mamba kurikura ta. Ti dikhara muwa ansina ta ha. Nkwenya kaya ki te, kaya ki jaro, kaya ki jamana, kaya ki ana, kaya ki kubuna, kaya di oka ki. Kwenya te di a, ti ta kubwa te ke te dikhate abasiya ta ha. Te ta ya kwaye kante ti ta ke hema. Ta khuno ndiye kuri kwe mba kuri kwe tuwa eta kwe ta yowa ke hem diya kaka ke hem tui khama hii tuyo muwa ansen te te ya hii ke ya di ii ke ya an te muwa ansen te ya kwa kwa ya ta iya te ke te ya kwa kwa ya ta wowa kwa te kwa te ya kwa ta ya kwa anya te kwa te ya kwa kwa ya ta unwa te kwa anko jidi kwa na ate nguwa kwa chiki arese na gu te chiki arese na te ke ma Ti tsi kiarese na kuta khunu teta shitegwe. Maanza iti tsi kiarese na kuta ti muwa agwe. Ti ana have tsam, ti ana have tse. Ti anveri kha ti avasiyata. A ti avasiyate kesu ike kwa kha. Ti a au ankara kha avasikago. Ti khara kha wana kuwa kwa avasiyago kwa. Ti ana have kho, ti tere have kho, ti ngana have kho. Ti hinya kove kho, ti doa kove kho, ti avasiyato ve kho. Ti atiantaya avasi owate. A eji atiko ma ansana ku ti atamati anveta di te guno. A khoji te an, atamji kaka te utako na te an ankara kwa hin. Te an nga kwa hin. Kwa ito we te kareko jaro, kareko jamana, kareko ana, kareko kunya, kareko kubu, kadikuwa na tink e an. Nga mku na kwa dikuto ku. Ti hinya te kwa ti doa gove, ti tre te kwa ti doa gove, ti nga te kwa ti doa gove, ti avasya te kwa ti doa gove, tamaka ti kluru ago te kwa. Ti kluru na taha ya kwa ti khara khabana si kluru mkese na gwe tamnu, ti khara khabana kuma ase na govenu. Anko ji, te ngin etink eta kwe te. Te myom kaka tek eta kwe. Ay ma an anata te tin kute. Tek eta kwe te. Ay ma an anata tin ta kwe te. Ta khunu te mokam ki tuwana tin. Te kam ti te nge uta. Tuwana ana khan nge u na te mokam ki tina. Khana khan tuwana khana nu khan nge u na khana. Nu te ta kwe te. Ay ma an anata tin. Hise ti di trek en ama ike ti nge uta. Ti di trek en ama ike ti kuita. Ta kwa ti tinta. Ta ma khano ti. Ay ma an anata tin. Nu. Ti aira, ti takora, nu ti mua kwa takwa tako shi ka kwa na tiki tihe, ti ngam, ti utrehe, na kwa ti dikuto, ti utrehe, te uheve, kle uheve, se uheve, kameve, ti uhe, na uta ti ikara mua asena kwe, ti a isika tinta. A ti kreke nuko kuma te khoje. Ti kreke nuko mdi tako. Bebele jike a ti te khoje. Bebele ta gwiti ti chik am he. E ti kum ti ki kuma ti kesi u ik e. Ti u kwin he e. Am gam na te khoje. Ti diya khati gwi. Te ve kreve. Ti diya khati gwi ya kwa ti kum. Ti nu ti makiti. Am gam ata na te no. Nu ti gwi ve. Gangu mganta. Ti gwi ya kwa ta kum ti mdom yima.

0: dekwe kunkwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji tekin ku khalena hebe tangu khanu mu heta ma wote koro eye hedino maka ndote tek ayo nga te sati mso wote kam ku ha mu ngizela ku ha ha es abia
1: si
0: kede kai kai nga te ku mu so bo sako
2: ekka
3: ayo
2: ekka.

0: Exka.
1: Ya jwa amike kwen mkang ofotman mkang bala tete ang jukon wata sa masam kanda ke yo ele tube tafir swa tolfu tamchaga a fertini ma ta tete mkutwane ne vundila ofo mkutwane ne tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga tatanga mvundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 gawa juke gachia achi joy a juke gachia chi chwe a juke gachia chi ngbu aku tuma ke xa nga bakana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opo ka je monga na ang o takla juga kakak o kawa kula kula chinga ge ge da muri ang ka ga

kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo vyenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu. Mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa livandeka ku butenu. Kaha wa lana ngozi. Kaha aluluka ku chize cha chipi. Iya atandikia pano aka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya kunwa kuli Yehova njambi yenu. Dangwa ya kankui. Masimu konwa duwa chinimbu ka chinimbu. Ta dangwa ya kankui ya ngendege hanga no vuno vene nguange Yehova. Kanine kama ngendege ming adangwa alulukenu ingavi. Alulukenu wa ingavi. Kuli ange ingavi ingavi shimi na mitima wenu wose. Ingavi shimi nga wagi kaka huisese. Kula chingwika he a nga akra nga ingavi shimi a gawa. Chige gawa genga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giyam paratifandeni. Chige gawa tu. Tram kwa ya. Chige gawa tu. Po ya. Deve kaitang. Toi, wa deve iba, wa kessing of ibakula. Poati troy e iba un troy, ki tu wa kusin aga. Taga kankwena de na muku li kela kulia. Na muku lila. Na muku linyenga. Na busiwa. Huna wage a traga queen wage a kawisha gagati. Njuma kwa njuma kwa ugawa. Tenga deka ta vulienu mitima yenu. Kri kri krasen. Kati vizalo vienu. Katuwa ichisen. Kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Inguswe tuwa mekama kri kri. Tawama huna kawuse kakati kau. Ndiwi nti ya migawa. Mantuna ka wisha kakati kao ndibi nchia migawa. Migawa yang o. Nka wisha ka ehe kumi. Manuwa kachua ngu. Uwa na twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Gawa tu. Ma usinga. Gawa tu. Ma uge ngawaya. Gawa tu. Ma ugu twage kuiwa kawisha kaga. Nawake a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchata na ngangage kam tani nge. Ta mchata wa dubi. Tate wa sa adhwa. Kula. Teti kohum. Yangwa sa. Teti kohum. Waya kwa kuya. Teti kohum. Waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Heke mi. He kaya mchatia. Tia da yoya, mtang hi, nge chiwa choka ng, katua chiga e, he kaya, kage kumisla, te kumisla, Mtatrunsin, tuwa ge sa, ofo mtatrunsin, tuwe sinchi singa chika ng, ta mtatrunsin, kege ngaba gawa, ta mtatrunsin gawa gu ngumma, ta mtatrunsin gawa ge ngaba, ta wunoni, mtatrunsin, chiga nga mtasa gang, ikwe sa, ta chiga mtasa sing, ikwe sing, Tayo yakan tam tayo yake kulai kale.

0: Dam cha, don't get come cutting and dege ah, a daba, our shing about a da. Get you footica, eh? Heavy a trusinki and the sa over a trusike gia, over a trusike kama, our shing about da. Then hem, na, ege kaka chakate. Tagamasun, tatika da, sit Africa, him, tatrusinke kama. The gangan, drawing on dege, do you can't care at a bag a dig a trusa trusa chicken. Da mi tankwe ma tagu da tu adon ta magi asa mi tankwe ngumi tankwe nte mji gu tro ke tu wa tro sik aga mi wa tro ta kula tro ni kula gu ya ka ya wa e wa gu wa tro ka wa gu tro ta mami ka gu wa mi ge tro e wa ka ka a tro na tro ta mi wa tro mo mo mi ko wa gwa chike mko ke sa a yo yo ele ke dos 12 kunde kom ko Dagama saga amagama gug makung tragitua, the magua sai twa amagama and the makung tragitua. Tim quisa chimogang, amen. Okay, qua wundila, that colotasa wundila. Wale la juba joya, dangi kateti aing anju. Dangi katung kagin anju. A jue kachi. A kangawa kanda ingakwe. Ofo a devi agangula ekwa eska atwang magatrangawai gunjiri ka bumpao at eka kangu ngawai at eka sikamang ngawai ngawik troasang I hangula kai wawi momo awa ka tawansansi gawangkula wa ya oejwa wana kawsi gawa kachili tawa ahang kachin nga ay kwa at eka da etia ka mkukwa njuga gichige wang anga katuda tuwa kana iti I u ugu trokituwa kakuma mchi kakwa Yesu Kristu ekin jambi ke spiritu. Ige gedi esin eka takang yengu manju. Kwa yoktu esin eka yoktu yengu manju. Kwa yoke kula juge kula. Kan nga juan ngate dangi ke kawisi kige pangila ju. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
1: Eka. Yawa.

0: tsametekiti o nna agire xa magwang ke radio xka fm siki no mbambara go radio qeqe ten khwena nce sonda gqe di khomaki te bori he qe sarati yafta kapunda veska busim premier ma ellen windy akati khwano gana kha de qe ska gana mode qebe san a tsungo di ano qere go kutsungo a amukunda sikidi a no makara nna go itie police minister a Firoz Katsalia khame freida ga tse ka ngcekwe a akrati ma sa se gana mo moti tsungu tsungu gana ngxe ka re dino ngwe kuriski hisana ti a amukunda skita si a akrati wendi ncima a ka di kwa gano tso tsing group ka se a nka khwena a kana gwa ya khungkhota ha mbungana akatina a no ngke go di yo ka ga thi ya unku di desna kodi ap angwa umoto queen a athiya nta oji amukunda suski tsamka de ibola sidi ibola jonga sidi teko chuku odi centrum a democratic republic congo ka seiko ubina hoita nge khosinsa na teki hambe thumoti kwe a nta osi mungwalu takide ituri mukunda siki anako akiteko kwe akat kwa khano donor da khatse ka kam di tindi a khun sie nye di ko khao jao ode nga oikit ubi na kwe tinta nga kamsi o watama Uganda su department de choku kwe akat si dri kwe na anka khana anija khana moti ajonga ibola ya chaate nunglek anise ko faifu ka siye kwa tata jawatin kwena aka ta khasi tsamdi jate kwe a khana do de kwano tuo kwe se ta jamana ti a musiki nyam kara a jwanga si swiri nai tsamska wo hina seta dri ka di a mo te kwano kongo ka twari ga ko kwe a ngwe nyi su nyam osiki uganda ka darana ti ata America ki te ko khuri kara jawa ko kwa aki khoma tsamska kha aku khwe a vete sisi tuo ki kuye tsonta ja wa to ko a ka tkhwa no ncim tkhuri khoma an ek amse kai kunga siki tuo de tsamska nyama ko angwara tata ti khwe ko a ka wota ta khono ne ngwara ta ko kwa kha ko ta makha kyare ka ka wota ncim tkhuri khoma no atsamsiki a tuo ki din khwen ta makha kumota mborunga koma ngata khuno gwi ko spatra oka kya kaita no ama aham kunji kwana ka ota bori e gara ko kwe a CBS CD bori e ki Aaron Navarro ama akamsika vete sisi ki ti ngata ko si hisana ta kamsika bori sukhiri oya ngom ko bora Pumas kwa hakwa oya South Africa su o kopi ji ang hakwa ukrina tiski and wen kara hakwa kopi ngais na kusiko winata akhander ta fifender ta ka khri kwa su kwa Kimberly ke tau amiti kamitama ake kwa na wukri he singa ngai kwa akhan tunda ka khri tino darana ti kwa mo ti kwa no nyam ka wukri ste kuma ti kamse ka kaitere kwe ku kuma ti na akam si saiti ka akhan tunda ka siyebes ka tamaha akwa kam ka wukri nyam sana ti kamse ka kai jate ko kunkara tiwe go kati a pumas kwa hakwa a sie ko winati tau amatunda ka minute kai ti ki no hakwa ntres ka kam kara South Africa su o akopi a se wina kwata nyam ka dri kuriji wo krisi tes na tink a ya kha ara te ya ha te bore khir khir ngun kha na te bore tse tse sa nye nwe ne khire qanno xka fm ski
1: kho go bere ngum go se se wala wa fir mani ta ke tonga akh ki xk fm yang he a hanam king hum wa mi fresto mangombum Veskapun ai premier yang he wa Ellen Windy ang dake ya ajwe kama kwe ke ai he konda kang he wa na yang he wa chkwa gaga ke kaw kama kwe ina wa ke titkwa tu ma ke province ya chan ta yang he police minister chalo ng jile Firoz Katsalia Friday ka kam ta konda kang ya gege ta ke ng ya Windy ang dake chujing ngai golia kawasi ge akham sing u ke bunga ngu khama kwe ti tene kale ko ngai khama kwe ta chibi se moku sing ka guri kama ku ka ki la moku ohun ya ku ching ho ke gani ka tia tia a pru ke pru fin ching ya choni ge ta ting a ka ngum. Ta I bola yang he wat we de wa ke ya cho centrum ke gani ka he wat Democratic Republic Congo ke kun hum. Kula chik thwa yang ke sa kui ke ka in lang ke kunisa ke mongwalu ke iturin ya pru fin sim. Ini kamaganika ndono ta kham ta tinding ia cha yang he wa organisasi ko ku apangno mandala ka ke nga ya ikidam tangale man Uganda department ni he wacho tani chodri ke wana kai ka he wa e bologa ta kaka wachi thon ai fefi ing he gya kai ka ta mandala ka ong ge ta an ngde ki ka wasi ge akham sing u ji thwa cha se he khandi ski wona no kai ka kengolin ka kawa vanga ka ehe si gegen ya ta ya hewa driwa kewa Congo chide ya ka kengmen ya chon ya ki wa ganika hewa Uganda kunam ta gente yin he wa American ai vi koma kang he si ku agam om ta chi doge kwantuma belewa ya he wa vetis wa ike treklim ta mandalak ongeta ang ndeng lok okya ngi ko ang hesi tu asinga chi bisi se ya ke tum khama khwe ta ke ya ke tum khama khwe nga ta ku ke ting ha ing he wa gorta vi kuma pangak om ta a gen ting ho tum ni ke ting ha diwi ta lok okya ng ena ba ke chi thon noi ke tum nga ko ansi ke tra khuyam ta lok oya ng siptali si ke gwa ta ke ekdaya ta khui ke ya ke sa ya mono ke sulam Talak o yang he wa CBS in Ain Aaron Navarro Bele wa yang he wa Vetis wa yaki gigig en Lange kundi sam Kota sigi ngang he wa cheto ga Puma si ta yi South Africa Kopo ya genla yi Kiki kama kweta diwi taki genla ya Taki genla Akhan dertaka Ta faifin dertaka Ke wa yi ke request request ke wa 5 in der taka ke kimbling ya chong ta wala ya asi tu khane si ke tsai di tene ke nga ke ka nga e bolo chi bi ke fa yi sa u si ke wa a khan tu nda kham ta yi ke si ke ma ge ge ngi chi ding e vanga ke ka he bolo ke nga e he ke ngi ke a khama khwe ta ke bolo chi bi ke wa santi ti a khan tu nda ka siwa i ten ho ke a ta kai hi ndin hungwe ganun ki twede ka is the ge da ku ke o open the game po ma si hen man ke gala extra tonda ha manita ya hi ke wana ke kakawa yi ko po ya hi wan tsa wa ke South African ya cheto ma ke ka wasi ga kham sum ke vanga ke khau drink ya chon king ka ma si ke wala awani kham dela sam pung

tiniri, duke kwe yalfiri, twalfiri, yeniri, teke kwe tuwe teke driiri, teke driiri, ente hambala halfiri. Chi tkwangi, kengu teke sasa ngwa kwe kwe, teka kesa ngwa kwe kwe, chi tkwanda kiwangele. Tangele, gele kake gele, tuwe teke chungtenga kwe yale manduwa, Tangwa ada ke chungtenga kwe kakwa kam kondo te kwe kwa nga kwe tangkele ke ngam cho ka pulani. Kake o cho ka pulani. Taka o kwa nga chika ngati thakwe kwa li kanjo. Li kanjo sa au ta ngi mea a kauta a sa thaka. Te kwa ake kwa kam kondo kam kondo a sa chika na kundwa au kui. A ngo sa tu. Mpa su ua su ua ngum. Tangke am chuma andwa ta kandu ta kwa kwa di sa. Taka ne kanji thwanto a kham tangka kung a. Tang lo ka da xiang gu tao wa wa wang wa wang num tang hai kam kon do kai kam do ge kan gi te ga u mi jiao mu li ya kwa mo ko ni kai pu me lu chi a pan ding ba chi thon da pen lo ge xia wa mo ma ge ne ge kwa kong plu ble ma mi chi ba ge ng a he ge xin he ga xin ya ya kum gong mi chi thon jin da kum gong Ya kumgong, a chit tons in the kumgong go, chit tons in the kumgong go, mzam jang no kwang, mut you break into the oven, mjokum, break into the. Tak a chichi. Ah, hene kumi kagang. Mjak a chit hua. Kagang, mjawang grega. Takam jan duang grega, mjan duvi. In the masita, mjapangela tuncha. Mangunda gum jau, takam jan du, mjachach and curry. Takam jach and curry. In Hajiko Kantonga Upangalam Japanga Kandua Kangwa Pangela Tuncha Takokunga Maguadangawe Amadu Yam Juman Atua Yang of Tremoati Yes, Christua to Umbrang Namu There was a gagang Him was in the Trangasin, the Traki Gamas in the Traki Tamque Muka uwa kamni mwa ngkwa ngwa chika ngwa kharaki ngwa chitwa na kanda ngu. Kama ake, yeste ite chika nga wana wa satana. Mkwa nga kui satana, hene kwa chitwa, hene kwa Yesu Kristu. Yesu Kristu wa nga kau. Mwa singele, gira chinka nga kwa, nga kwa ndo achawa. Ta nga kwa kukupunika Yesu Kristu atu, nga kwa a. Mchima ahangula. Mkesa kwa ng. Mkapenga mpangela. Wanjambi chao mpangela tungcha. Takati kukwe ngka ng. Magwa dangaka apani nga ba andiwi. Diwi ngangula Yesu. Mungu Yesu kitu wa ngatwa kao. Kaka ng. Mangheta nga asinti twa king inga. Takati nga kwe tama muna shula. Ya mju. Mabanga ta sesha. Mkesa nga wakia ng. Sama kyang, yesa ke panga kaya, itu te ka sama kyang doa. Mungkin sing, yesi kira ke sing ti thua kyang doa. Akel kuan tengga kwe, kole ma ke kama, te kwa te kole ma kwa ke kama, amak tu simi. Amak tu sing kada, kama tu klo simi, yang tu eku ke panga, kwa mta nga kwe kama doa. Kasing apanggilan jambi, hejin ka panggila kwa kakong kanga, sama ke, satana akakum a. Angga kwa satana, ati satana kole ma ke kama. Satana kwa nga amak tuwe shimi. Ke aku ke. Ke aku ke uang gere ka hei kwen diwa mchia kwe panga. Atena kwe pangela mi. Tak achichi. Yesu kiri tuwa atu ngak thua a. Satana ng. Satana sa chik thua. Yesu kiri tuwa ngak thua kao. Chik thua. Chik thua diri e. Yamjuma ahangula. Apanga wa ahangula. Chik thua panga wa akwa ngka cha. Ta ngka ngay. Tua o kaka kawa ta Yesu, kaka kawa ta Satan. Kan si tuan lake panga. Tak sama kan doa, yake ale. Kuala ma si tuan ke kama di chi. Ye kwa tinga kwe, mi. Ang hei mi, cake panga kai. Ngo Satan tum nga kwa. Ang hei mi. Mi cike yake panga. Makulaka angwe ya. Angwe tanga kwe aktue singami. Mtempa, kukwe ngang. Hangulai.

Kom na hora do tuan ta kweke ten kwena te mono te ukame kwese kase ko nire ire kamoko ekska FM siki no te ubori a kri sarati yafta kapunda. A NC na o garakoma fikile mbalula a katukwano kwenzi khanao ane a NC LP nauji khanate ko kha gwe nyama go vie ke se ki ne pala pala su o komiti e ki ngo ngoko te ko jao di khona tswenje gana a ka gwe politika parte ji tsa matraiti frida ga tse mka ngo se ko yo ka kha tswena gana de lp de khata a komiti e kwa go ita nomisa ina der ta khwena te ko jao o khwe a tia di politika partik eji aki haji dia a ifye pie takhona emka partie ta khana ukwena ucwenji a tkhara kwati mbalula khamasi yeko bori nga kwense ta kai kwati sugongi tes na tiki si ANC na o nguze a mandata ha kumetie si seta khama a katisi khana o partie nyeke kwen khan gans na tina jawo jawo gutan kwen a akomiti esiki khan na anga ho gutan di a khasu o kle a ka de si khana sit africa su o polisa jawo a kuri si tbe de sele nyen tunda su o a ke u kuru ku si hisana go ke khana nyama ko ka kana e yegwe tako mungu na tango ngiye ngoku khoji a chaka kara manda ko kuire ta ngoku ditama khana ste ko kuyeti aki a he bori si khom kara to ko kumoti he di a he etre mata ha khwe a Jordan Hill Luim site ko kuyeti tsamika parte isu o tsu kae mukunda si polokwane ki hisana tisiki khama aki di a he etre mata khwe na takhono tema tena taste ku chechere ku kuye ku akara tisi mbunga na seta ina moko jawokai taku nge unko jihisa na kuhaji angwarata eita hi luisi maaka tukwano khana oparte ye kteka ngo khuji a ngebi ngebi ta polisi su jawoke kamate no khama miye tebesi anja nge ngitaka kuisi kwa kuhe haa kwe nung aki haa haa waasan a huo ngabe karakumwa tedi chaka kanyan ata khama aka tkhaasi kumisi he ngeteji ka nyamo kwa hii sesa ko haa he kayeko ngwe na ngwe nukuri na kuri tamakano hambe aki hisana kloko ata ministre a amikwa takhono ta kwe amikwa ngoma kwe enji masekho aka tukwano khasiu departamente ntseska tsaunisa khom karate ko jawogwe taku kyari kyari na ko ame jawo a khom kasa ame jawo kwa takhun tuwa ka jawo ko ame he takhun fraye ka tama jawo ko ta portika parte jingge ting ejiki asu o bakhro tang he a tsaunisa sko karako yeting tako akarati si huwa dimanda kungwarata ei a chakabeta ngesi ame a kousiri kai deventa ministre si kwarati bakhuruteng a 750.6 miliard rand di a tako parlamente kwen kisi eko si akarati 2016 tunda no 2007 tunda kasu o bukyar khanjao kagwe a tsem dingo kwana a nge department de a bakhruteng mai tenongo si tatin in 5% de size ye bia pieso ka we ko sire he tamano ntseka an tsebesan hafu a sire suwe we kwe masekha khashuwe a ka te si khana dote nge khwa kam jawe tamete he kaprene di manda e a khomo kwe ngakwana he ngakwana siki nungu siki tini kwe na angwarata eiku kweu a kweuni saha kakana kota aki 575 million rand siri a seiku kaprene di kweu ka sirita kweu mahu iti ngu asika te jau kai kutam
bodisugheri o he ngie khwa yen million size di khou kai a deiko deiko chui di ngo a tsa jonga tha ve ta ne khou go di kam a no juro atatsa kwa a kwa jul natal su anis jam tia di chuk e a mo te kwa no a mukunda se ja february mking kurisi ki nyam kai ko teiko a anja te choka ti kwa na ngusu u choka klesi iye te kwa ha kwa ju na tal si de eli er a ngoma ko ha a e tsara khuji no khu khuji ta khuno khwina dropa di kha amaja ana ko te kona ana ango tsubuka ko eli er a tembeni ka matlopa mtwetwa aka tukwa khanu ngcese ka kha achuji anji kwa jul natal su o aneza dinji khana churuta ha kha khan do tukwa nu ka osi yuli ngwe msiki khana sieko khirika gotta adate ya ya te bori a khiri khiri ngwe nyege iri kwe no te khabana bori tsetsanyen te ukame Yalfirek Amno XKFM Ski.

Sio mani teke kon niya ka XKFM yang he ahanam ke ngum wami fresh to mangumbo ANC karak o general fikil mbalula ang teke kung kang hewa ANC LP iga ke pala pala ya komitie ikde apanga ta viki ngum acik gresi gresi ta ngum yam politike perti ta frida ka kam siki ahanai ke kolo kung kang hewa LP iga yi ong hana ye komiti yin he o ji khon ai yan der ta hai gi ge a tin afisa ge kan ta partin ai tia tia dia efp na ke mk parti tan ho ku ni ke hanam balula no manak ang ya ke kunwa ki jangu ya he ai nc ingul ngul et forin di komiti ge ku ya ang de ge parti ta ke khon ai ni kha ya tu sa panga komiti yin si ge ta ang mam ta dia agera tu hun sit africa police vi ko ma chikan hum an ho kwa ke tu ji ne hen tu na han ngul n ka hangula ke ji bi sit gan hum mo to wai plin no sing mo ku o hun chin ji ke lan ya hum gul ka mo ku sing ya kulam ka wa tang ku ing ngau ka he dia an an ngau ju din hel le we si ke hana ke partin ai provinsi jangu ngau ke ko te ke pol kwa ne ya dia anwang ene waki yi ji twa igge da ku ke tisatu yi bungang yi pangangwa igul kham ku ka ang lang ko kunisa hel lewes ang da ki parte ye ta kul kham ku ka chinji ke police avi ku ma ta ko noi awa kan ku ke ngi he ahana u ta ya ang da ki kumisi yi wa fesawi ta jangku ke ngi ha chu a chi te no ke khong nga ku ke kong ta ku la chi ka ngi ke tu sam ku wa na ka tu sim ministry yang he wat lo pa wa chi ke to lo pa fitrani ng mu che kha an nga ke department di apanga khama khu ye mu ku o vi ko ma ka ka ngi si ku o je la khama khu ying he wat lo pa ke ku tho ena ba ke ngang ka si di o je la politike parti ta vege ya chang ke ya malik ang he ya gege hana usa guzala iku ta khamo ka gau ge ya ta ang de ki chu si si ka tua athisa ke tolopa la ka ing gia si thisa nga yim ministere ta malik ang kang he wa 75.6 na yarti tanga mali ke parlamente ya gege ta ku ke hana 2016 season 20 ha ati chigi tu jin seun ten ha kai kom ta kawasi ge akham sung u ge chige he chibi se khon kwa ge department de ti chon ke mali chin ka hewa 1.5% de ke bppa i ke wana ta kawasi ge akham sung u ge to lagu tel kham ku e mo che kha teni ge de ku ge han ya kan ku i ta ke kharin sin ya ko to lagu mandala ena wa ke moling ge gorden ga vi ko ma ka wasi ga khamsung ga thoda ba click kama khwe tak tak ya ko 575 ta ma din ka mali ta khren sit yan khum man da proye ki si ge ta ku ke hanam ta kam in maliuni a ka ngai me si ge ta ku ke ngwa di sam ke ke ja he wa tin in wa ke chi khui ke ngai me ke ko zun tal ko nam ta ngai me khisi ka u ke profesi ya chon february ki kawan ya chon ki na ka e ke ngulun aka program si getting a gan kwazu natal er yang he wa kuban ina ba ki gan ku singa ka ani tembeni ka mo tlau pa mtitwa ang da ki disong ka u ke ngai me ki kwazu natal kuna yuli masik de aklan nawam masik wala wa yalf tu sam ko ngim

0: kwe chun kwen kwana wote tinwe nte tinga siki wotu Africa kwen kan on ai jite ngu khore na hebe ta ngu khanu mu hetama wote koro e hetino na kan te te ayo ta nga te sat ngum so ke kam kwe am ngi kise na ku ha ha is a bia si re de kai kai nga te ka ku mu so bo sa ku
1: ekka
2: hayo
1: ekka
2: ya
3: na na na na na na na ni na na na sa tu kile kunima awiyelele sa tu kile

I thank you wa muso nga ngse ge nga muke muli wala komteke tine kwa tin manite ke konke radio xka fm chimisi wala geta komteke wala ke kham imge ya afite ka nqaba mqo khukho manqa a program ke ga sonda kha chelmingu ma nge chwang yange a jabunga ke wuli wa mi a elmia richly anje kam ge sinqo a ngita ka ngita kwam tege ke ngite khama mqo shumanunqi a yathu qhabisi o mge kwenqe ke mayi aya qhabisi shumanu kam ngite ke khama ka khisi nga gya ngokang wa mge ga akam shuma nge chwang mukukwe ale gwa mkhuma ke konge radio xfm mukuge ke kwisi kama qe programi mhage a komisela ngwa mgita komisela ngwa gospel a program gospel program a chong ka ngosi gita wa mgita thisa muku giga sa khomanga ke muni tkha a mgile ka kolu moso sing prekala khoi hege chi wandilo khomang ka mala ya bunga muhima ge chwa ke giga gce yakho khomang gile ka muku giga qoya mphuma ke konke honor and serve mmiti gaki ni kha khomang nga age a ngwatu muni tkha amgile ka kolu dumsum ku giga sa prekala koi hege chi wendule ko khuma mka ma chi sam ku giga sa ka ke konke radio x ka fm ka khisi ka antine a ngam am ke wala singi chang mu ku ku ale gum ko khuma ma sa ka ge wala hum sa ga chang ma gum an wa ya ate gam chi giga khama wala wa yalf irin ewi gitan khata khwen wa ya wala wa yalfu na yalfir mchigigita gwa iridins a program kweka ngosi a wati wundilo gani kuna chimusila mwatuja mku giga saa chi wundilo heke pregala kwe gita gwa ngawa ya ete giga mchigigia kwa mkukwasi program ya kwa mke chi mwundilo a program kwa ngosi tina utama mke chi wundilo gani kuna ke pregala kwe mtene atuja mku giga saa gili kamo susunki chimusila watiga sondaga kokumang program akalu tomki ngawuli ngatiri masi metagani khona kona kwachem cho agnga komko program singi dang nang magi kwa gami ki kong matina athisa muku game ka kwe kwang ha wabunga chimusi mu agmi angwa program gi dang gira sa fita ta dura chi gira sa ko program akalu tomki ulang msinga ngke ya chang

0: Kame teki te mono tre sika seko yalfire kamawa exka FM siki no te oburi a tri sarati afta kapunda. Tau di dao a te ko sinyana ta ga oikwen anako te ko e plastic view te tri te a senge ka Moreleta Park ki tamtua ani Pretoria susika a ki ti a senge ka nga menguji a Deko e a sinyana tano ana kutekun kwena anga ojiki hana a am e ma choho kakurota kuma kam sikaha anga iskam e mdawotaka. E tiri kankwa si wata anga oji kwarako centrale takon Silverton no iras mes kluf takon me melodi ta aki ngwa kong e tiri nga oji si yoka ta tita e a tiri e te aka. Kuye kha te kwe a chwane si metro ki a ka tu kwa no kao jao jao ko a nana, khadabe, kiba si e tiri kwe kwa si yoka ta tita nga oji ki tiri e te ta ku kiu kwa te a e mak e ja kukung weta. Khadabe kiba a ka tu kwa no anako tin kwe na ka e kharata khana o a no kwara ko khana di aye a kya ko khata si ana kumata ma wo tabe a kho si hisana ta kita esu dau si nyam sana tak es ta ma kha gwanam khat ona ai tabe siwa khina a ki ha da ko khwe an khoma sika ota a ko a tes na ta kam di he u tu a tu si Sterkfontein siuki dam R712 ki wenga se kwakwa sus kwakwa ata kona herismeti ki freestatika. Aki tuwa kwe anga kumata anga ki anga kaita tebe sudi spatra ka herismetika. Ngie kwa tuwe onerti kwe anga ota 3 ngay ku mkunda jiki Democratic Republic Congo ka Ntenya mokati ibola si juanga si kwarata haa he. Aki mwetenu si nyamoko ku atama susana ko siye gwe honaritin sista haka. Kongo e manda kuhan kuna aka atikwano ntika kana jara atengo churu iye a juanga he a. So mga kwana ya kana fraiji ke umoka kwano tu umoka kunkweji a. Kana se kwa kain karakwata buina. Siuka ngo kumuta aki ngeku epicentrum siuka kwa jita maha kwae karakwita kwa na khana ngo kuro yeti ngejuanga ya kaprini a kia woko tkara kwa kwe kukumweta Afrika su o centrale nga osu nye si juanga a ngo te kuchuro yeko he aki anka te kwa no DRC su nga osuka Nihisana ti ngejuanga stuarati antu karakwarati West Africa su aniki se tin kudi angie huyo nyam sana te an. Fari inak de nasi kuna gana ane aka tukwa nun tleka gana 60 million dollar size siri ase kwa maka ti ngejuanga ya an e kuteko cho ngesi atrak amatino gana kawiyo. Boris ukeri ohe. Musu o Bora tema kotrek ame FIFA anka tukwano Iran su u wakay ankhana doro kwata ano kambisi anagyara kote ufe nangu ohe an Arizona Amerika ki khana kwako gweta ko Mexico si o bodra di tomo ki ngay kew doro pasi duyanas ki khana sika anki an kote kote ufe nangu nkwopisi wokuri si aye an nkwopisi wokuri he nyam santating Nyama temgwe mkifie SA, Canada, Mexico ka. Presidente a Iran side, bora amu ate mate a Mendi, Tayi, a kartis ham ane a video ki ham kuye ting kita kwa kwa kitra kratin si. Anzas no ngwe ngo kao sa khana a kwa na visa mboro nga a khana si wobe ta khana kia atita. Khana o spani he. Akams kango tekung tagungano Mexico kikwano ngita hakunu amkana mfraim Iran e takite ma ngo khana yano Iran khasuwe nga nyamka wokam wokulisa a group khiesiki wokrita di Los Angeles ka takhunu khaesi ko Egypte se ta sesentona yune settle ke so wokurego ana te o bore te ya ha khiri khiri ngon khawana te bore tsetsen x ka fm ke yen ire qamne yam bore a khundamska
1: 5 minute ke tlongwa yalf ke x ke fm yang he a hanum ke ngum o mi fresto mgumbu dai ke he a tlokong ngum tsing ka kaisi ke plastic view kona ke kwanti tlokotlo tama ke mora lete ya pak ke kamgisi ke pretoria kona o tasapang ya tia tia kuke kong ngum

Tavande la maiwa Afrika Kretsam. Noya nzgin na matwang kulakigani tindresista kang organisasi yingwa Afrika wit ay yenedi kata Afrika ay inika yigin mumit ay. Tama mkwasin ngay mtsegatim twa ukwa nawkika imwa Afrika kao. Mkwasin ngay ke Afrika gengole nunga amkola mkuk o hinsisin ngay mungke mwa Afrika kao. Tui tui ka ngay ngay ka ngwa musuko nwa kwe ka mwa tu o nunga mtse nunga mumana o hinsin ngay jitwa yi amkole nwa yi gengwa mungke kama ngole ka ngay Afrika ga. Maiwa Afrika ngay. Oh, mukanya muncut iki cikoying ekama ngoling ayam sokosin. Iya macam konggem cengkeng ngoke cike muke kama ngoling kagak ngakapu atiuke kayro. Mua Afrika ke XKFM.

0: ncame te mono ke te ke tibe ka mta ko se 35 minute nge ka ra khwano te ng cam kha dri iri su bori he a ke ke sa kona he bora su go kuri he se dri iri ka nyam sana go ta te ga ta bori te we ke sa ra ti yafta ka punda polisa na tsau ne sa kha se sa te nyam ko mporonga khwe a frida kha tsa su u iska mo te khwano ke te hi cabinet ke minister na lady na pondur si o ai a Pretoria ke si khwa go kana ti polisa na ja go ye kha go khwe a Atlanta mate a ka tkhwa no nne mburu ga khwe a ka ise go kana go din khwe na de ka a ye go a a o ti da khono ngu a khwa go kana ti ta go a ke tsantiro go ji a go ye go kya tkhwara ti mate a ka tkhwa no drik a go kwa nne kwa maskere a kha kwa de kwa bana kwa go siete nege iri tsamsika ngu a tsana go khwa go bondor ta khono ngasim ai khum a de ka aye aye kwa go kha kwa nga ta khono ana ho utwe a gu yo ko kya tsarte tsam tiefie cellphone ta khono ting a mokeng na go ino gara o iko re ke nar tso jita nga ho utwe aye khono memelodi uska siko woiti siebe khwina akeha gako khwe khoma tsamsika o da hutu qa ko ta tsamika tsam hutu sa tsusi Sterkfontein dam r 712 mki wenka si kwa kwa ta khona herismeti ki freestatika tsuo khwe akumoti a spatrae tembi khosuka herismetika kya kaita polisa na Limpopo ke a ka tkhwana o ka tsesi u ika tsam ka go kwetsa en yin dam ki kha ampolo kwani ke go iko kya mote a tsa o mba para kha se ko kuru go yima ke musoboji a se go yo kwanye ti tonka tno a tsa tonka ni 600 days ndaran de ka si sai si a ke a hutis wana na ti sita ma kha go go ite kha tsam nomboro ka kwetsa u ska polo kwani si ka ka o ke se go tegwe borisi khere o khasondit overit kwena Democratic Republic Congo ka kwena khanao ane a tsauni sa ya mako abasete ntwara kwa tinjonga he ibola su ane he ta Congo khana ngo muoko te ko chuta na aki tsunhe ha kha ngete ka ata ha grupo he mo mandata ha na seta M3 tunda ta tite rebela grupo he ngie kwa 200 kwena adringa o de DRK su o mkunda ki ngwezi ki o khati M3 ntunda ang pang kwang tres kak antia gyamji seide ta khono norte anem kuvu sim province ma ta khono kam twa anima aki DRK sima ta nyamoko mandate anga o jiki mo ite kwa no 100 km size ngwe epicenter ta khan mie de no aki a jonga stam kha ha ara khata ituri ta qite provinces ki tsauni sa kha thung ta anya ma khata kwa de jo ja o khna ki kwana ha aki khwena a jonga he e tie ko sung sung kha e khwena wota de kwana aki han aun si M3 tu na tami de se kuro e khwa a tsu ka parem kwe nga o si goma ki kwe ata ku kia mwa kwa hino. Aki haa trek am a khaik e ra manda ko haa a treska e tin ko khun khun te anga si e kuvu si o gyam si uka e Rwanda ta kono Uganda si ka nge ko hambe si ko kwe a. Ata te o bori e te khiri khiri kwa wana te bori e koma go u kuwa maska tame siwe ire kamno ekska FM ski.
1: 40 minute ke tlongwa tibe ke XKFM yang he a hanam ke ngwa mi fresto magombo polisa ta fe sai gige ta ku gitin agan ke lok o nga ke ka ng frida ka ke du ke ka ka cabinet minister nale di pandoro ya chu ke pretoria khona si gige khabi ke gawam ngorin ka polisa ka ku hanak o atlanta mate an ta ke lok o yi ta dam o yi dam ga ni ka ng ga wi de ke ke gawa ta ku ko khu yi sung ki ka ng yi chukang yi ke gawai gwi ku khawi he ke ngi he kui kalu khama khwe ke khangawam ma te anang da ke ching ang ai dri ye ke jeri ka ng ka e he ne khang ng ma ke ngam chu yi be ke o khawi da ke gawa ta pandurun ne wakya ga hi gwi ke khang ngaw yi ta ke kha ta ke khangawa do ta chi ke ti fi ya cha telephone ne wakye laptop um ta thoyang dang ke mamalodi ke kamdi si khuna se ke wana dibim tingan ai si wa hota mani hene wa ke chi de he ngun i mon ke sula ke khok ke kangi kun sa ke wa fisa tu ya cha ke kon tu master ke funtin dam ke tapalo yang he wa rc wa in twi ke kot ko hene wa ke resme fa san khale ke free study ta ji khon ngui ke sa khui ta tebe sip tali ke resme fa kuna si ge ta chwa yam Polisi agak lempar pokokna kau tu mending agak tu cina cia kita pelukat kaya hewa enyen ke organ kau nak pelukat ni, ikan hui tak am kita esok bunuh ngawi ke chule, yang hewa anu kua kau anu kua, ekdam mulek yang hewa sesunut desin kembali, ta seni ke wana loli yang hei kau ke kai, ta ngelok oca kau ke bicam ke pelukat ni, orang sebesi gak dapat agak ngum, kurasim jo mandala kau ke Demokratis Republik Kongo, anu dekai kaninika ke ibolang aya khai hudya chibisi ka chit ge he a o ngakama ko yaka wa ngai ngau ka get dan ge mandala ka me chi ke m drin tu nakha ai re belam group kam tu ga chit khoda no kha ke province adri ke dir ka khunai ke kaum ta m drin tu nakha ai group a mandala gring ka ngau si ke kuchik kako ina waki kun asik o hewa kiwu ya profensi ke kanglisi ke diar ka kunam ta gani ka ang kapasik ya kamsung u kawa 100 kilometer kan kwa da kanawa kaling halagi ku ay he kaya ang kin ang kan ehewa iturin ya profensi ta kwa kuin ang ngaw ge ta ahana kan ehe ke yin hewa chowi kong mpanga ka om ye kwa tu se kamatik kwa muku sing kaw ka kaya ka ang kaya kakawane u kan ehe ngage ka ang emdrin tunda ng ayi rebelang gulupu ta dila kampuk ta ta ge goma khunai ge am ta organisasi ko tu pang nau mandara ka ka ji ge ta ge tum khama khwe yi hin ki bu aya gani khuna ke rwanda hin wa ke uganda khuna i tu sa ge yam kem ge dam kun ek torasi ko ge ke wala wa sewam dro sam kun ngai

te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tunzu oka ngoli kwana ko sikudi an kwela ki kana kwa yona ko tama nyamme ga ka ya ta ko nisa na ko ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko nyam nyam ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tun a e cha ave che ka ho di kya ki na ka nto te do ko te te ko nyam ko ko ta ko ta ko ta ko ko di ko mo a ngaka ngomo sho ke tambo nge ngiti he ntote qha qha qha kwa go ncamo kudikwana tso ukhale ncamo kwa kwana ana kwa de cheka kwana am thatla lo tinga sikini SRBS.

0: kwake athi kulesi UJ Stadium nge Soweto xa ke anqanqe wathi ngikhoqoda mangi Sundowns ladies ke Deep Clove ladies ngqagida akhoqa kwe 3 wathi ngikhoqoda kwathi jela khuma kwe wolethi tshe ngqale kwa khumasa ke ngumaketa na akhoqa kwe 3 wathi ngikhoqoda mangi bola noka ge te bagni ke 3 wathi ngikhoqoda kwe Spain cha kanda mangi sabula maketa na khoqa kwe 3 wathi ngikhoqoda kwathi jela khuma kwe ke ngqale kwa akhuma ke wolethi tshe asa ke bola ma ageta ne wathwa ke 3 wathi ngikhoqoda amike wolengwa mikari komoliti tabange full commentary bola te kwa fa magira khona ko dachi tsungi na bola no kha gite ngwa tsige kwa antene li kha jang gi ba khani dhame wa gi kwa antene ba chang ko kwa tsu ku pa bel ladies kya 3 gi ko antar Richmond United kya 1 gi kwa TS Galaxy kya 2 ye drone UWC gi ko antene ba chang gi kwa kwa tsu ga sitax na ma Stellenbosch FC ke ko antere bachang ko kwatsi ka singi dame bola mai ke dane ko okwa ke ko antere bachang ko kwatsi mang tla ya ka ngwara jela kama ko bola ngino ka gate ngi to tsa ke wala ko antere bachang ngi ko kwatsi mang ke 21 ka ge akwa tsa ke kwanto firi wa mu ke ngi kong ke ko antere bachang ko kwatsi ga tsi jela kama ko ga cha a tle ko a kuma ke ko antere bachang ko kwatsi ake bola ma age dana a ko kwa tene bachang ko kwatsi mang ke bola khang kama ko dama ke da ang o ke ko antere bachang ko kwatsi ga ngi kuli khona ma bola ma gate na kwa kwa ke ku chi gwa ga tsi ga dile dlamini ke keeper gane kuna tani watsang khokota leboga ramalepe ke kwa captain number 22 ke Sundowns ladies kuni kuna mangia bola jela khumo kwa dlamini uli kuna tani watsang ngi khokko mangi bola ya gate out jela khumo kwa ke kwa tani watsang khokota chidga singi midfielder ke ta jela khumo kwa mangi dhame tutru to ko inga I bola tani watsang ngi khokota mangi bola ngi tani ge ga kwa tani ngi ma gi bola man ne wa kwa kwa ke kwa tani watsang khokota ga chidga singi University of Pretoria mangi an ake bola tani watsang ngi khokwa ki kwa 3 points na yegete gugi kwa 3 wachang ngi khokwa mangi no kha ko gi li khan che ba khani kwa 3 wachang khokwa mangi dam spani a khatang gi da dhoko na tatang kli kwa akuma
1: tege ta ba khani chate ta ke kre ta ke ti ka ska ska fm sa komo le kwa khan te ng ka ska se ko to esi se na khatam Hollywood Super League dami suka au kre ng ta ska ko sem sa nyete a go di mamolo di sun not ladies no deep blue ladies tsa a tsang go rata ka ke ja kung ko sa ha he e tre a go te a tsa na go kre university of chobek stadium so to ka wa di tsa ka go rata ka ke ja kung ko sa ya te ko no kre tsa ma te ko ma ti di te ka tsa ti go di te a go ta ti kung sen de o ke tsa ma ti di te these galaxies you know UWC tsa ka go ti ka go ti and the two to the back back wa ti tsam tsam tsika kona copa belts is no Richmond is that I got in 3 copa belts is clear Richmond is that na ko te wote tabana a ko te kona kanwan jo kris ki tax ta me is aje ke ja aje stellen mo shi ta man ka ro ti 3 no no si ka aje ka play sina ti ji te anka ko ta ti ji ni ko ta wo kri ke jam ko ta ha mo le di sundown ti ji se rata ha o krik e jo kung ko pat in tre te ta mor ko na bi ha je te te bi ha kha ko ko ko na ka cha kar mo te te bin ja ka par ta ka te ko puji sina da ha par cha te ta ka or ko e ka us ka to to an ko sa ti en ro ka pi fix no wo na to an se ra to to an ka ha ti ha ti ka me si an ko gun da I ka khu ko ta ya ha re te na par ka hi te kar mo ko to an ka te te kar ka te ke an ko ko na han te a mo lo di sanda ko ka fu su fa en no tam ka ngu he ha ha u si ka ti sa na ka na ni sa ka ka mo asfar ko seta ko tita ti he kona ska he ta sa ve ta ti he su I he ta ki tra ko u si ka ta ni the lady of the house no te ko mo ko na ha su ta na ta ku no a ki desiri ti ko mo ko na desiri mo ya nice ka choro a ki ha ha to ki tra ta ti ku ji I ha ka sa de ta na je ka ro no ta ka ko ta ka te ko ma I si ka a ju ai ai toke ju easy a chadi ya ta ka khati cha akte he ngama ta ka te ga cha sa ga ve ke su ka ji ka tsam ji ti anga ku anga ku ta ti zinu ngi ne se ke se ko sundown se a ba se hota ha ke ha ju ya ku ke ta kara hota antile dlamini and the ghost ke ha mbane ramale pe dlamini kha debe no kolo no dwik bijana thandi machia ta khuno to lokale and the snata ikraj awase khata tu anja ta khata tu te kai khat kon khate te de khat khago nga isika cha ka ron ngok ke kira ta ke te no cha kai khor ta ke khate go hi yu aji a te a isika ke kira ta ke khate ta ke ate no te kom lo kana hanu frida ke tse ka ha ha ukre de to nien tin ka khamo ko chun ke ta san khang Hollywood ke ke inja kon ke su I he and there's a deep clue for say that Richmond is like a go Sundowns is Radia University of Pretoria say that tax tactics that say that the UWC is at Stellenbosch se tek ay ku freda khisika uyizika ata season 20 June ki deep club strategy ta TS Galaxy se ta uyizika sixika khan khoko go tano Sundowns no Richmond ta eka ka 12 iriska satra khisi 27 siki ta khuno nge khun temo de kana ake ha world cup we khama ko kesuka ta khuno afko ne ha kesuka te qanqo sa kya ba kun 6 September ha wana khuko ko yan Stellenbosch no and some Sundowns ladies ta I'm going to go to the house. Te anga good kid easy para tsaka te mono kre kwana mhatlo ya taya aji te aga good te kom no kwana Orlando Pirates ko hakwa champions ko ta aka ankara khuti Anderson aka Betway si u champion ko ngi kya ko 2025-2026 ko kwa aka ko ngi ama ka ho roti Anderson obet college ko a kam mono sika aha ira tsika sisina tiji khabata ka ha zi ate kai khwar khona te te de ha kha ko ta ka te ma ko da ka te mi en cha u dam ne ta ki ke en ka ho o sa ko ka ha kha ko cha nga ma tek tek ni sta si ni ku ha yo kha su ha ga ro no ko ke ta ka te ni u ji a cha kai khwar ta ka te hin yo ata ha te ki ta ka te ta ka ta ko te kai khwar ta ka te ko te kha ko corona ha su na ha khona ta ha ti ga o si ki te mo tla le go tuang tla eng sonda ga tsesi ke tsame ke bina go tlwaeta ha ha ke mei em khiri o sonda ga bana ku sonda ga mei ke te ka go tlhwa go be go se tsa ntse o se ka dona ga ta tsesi ke mara he a ji a ke ka go tlhwa ta ga te do a nza ga te a ji a te do ga di sena go kwa ke so ike ga ta go kri he ke tsa ka te mo se go tin ga sa 5 minute nge go a tsanga go kwa nam ga nunu nunu
0: Yeah, man, came out of the clock for me. Get one 10 minutes strong, get one 30 seconds, get one quarter, six thousand bullet and not quantity with some good grom and get my bullet get in a quaqua. So we talk a quantity with some good quarter, six thousand good. Please say, get in one, get in a tongue, get quaqua. Bullet, I got six thousand, no, get a fina, tongue, get quaqua, get one 30 seconds, so man get clear. My bullet market and a quaqua, that's my left tongue with a liqua. Akuma ihole chichin sa nguma keta na kwa kwa Suna bula tina gigi ga nguwa Nga ya watari wata mungi kwa ku Kwa tutu uchila kama kwe Bula ta nguwana kwa chi sote kama kuna Kige pala kama tina ya wata mungi kwa kwa Nguwana tina apa se kuna Kwa tari wata mungu Nge bula nguwa kwa Ini kuna tari wata mungu Ta nguwana kwa chito Tegi kwa Kwa tutu uchila kama kwe Kwa tari wata mungu kwa mange Yibula ta nguwa I don't come away to what's on Roma Santa Ana. Ladies, go on today. Well, I'm what I was saying. What I could not tell you what's on Gorham Lama. I'm good to have a little passage clock. Well, you could not tell you what's on who got a singer. Carabot Clavini. She ran on a boy who could not tell you what's on what I would do. A passage of Quantin is going home to a quick one on a monkey. He went on cutting there. Well, a pulling like a coach show. He go on to what's on who got a deep love ladies monkey. He pull a quarter through Jalek Quantin. Quarter through Jalay Kani Terebatan Quasit Classing the Stellenbosch FC Gatch Classing Night Gate Tamaqua. He pulled a Terebatan Coqua, a Kalama. I get an Aquaqua. Chantame Bulaqua get in water. Catch out Santos ladies were getting Halaguna. Number 21 get Quantane. Chingana Tandy Chana. Tasleni Guna Bola Judy Kagua. You are going to be watching who got Jebe Chingana, Sunday Hadebe. Chiana on a block of one, pass it to Black Olukuna Mapena, Tweet Hana Ramalebe. My 12 wanted to want to know my pen, I don't want to click choke a bullet gun. You want to get your passy and Polycuna Terebatan who got it and not told the name. Angi Bullet and Horatunga, block up which you want to get the cloth, ladies Kunikuna. You are going to be under the one day and what a click where. Pasichi kwa kulikuwa namba 25 kwa antere watangu ngeho kwa klabo klamene chiana pasi ya pula kwa nsikwe ngomu kama kwa ikuna kwa tanko dene pura kipa wake kwa love ladies kani kuna kwara kecha pula kena cha kwa tia kuna lecho chinga na kuchua pula dahana chi tangu na kwa antere watangu kwa tangu wara pasi nga sitala gikwa chingana kutia bolada pasi chingla kulikula bolada duga chia hamele pichingana yuwa gikwa antene tangwara kletso sandals ladies wa lady kuna tene bolada duga ngwara wachia tangwara kletso isabel chingana chula da konga gikwa angu tuya bolada pasi etene hale kuna gikwa ngwara chua pasi yu bolada tere batang ngurko na manke tiartin mini chako apulatena noto noto kekwa antere batang ngurko na manke Spiritual service to Truda Kundere Chitka Sunke Nyantin Gajun Diplo of Ladies Dudang Richmond United University of Pretoria Manga Masantawana Ding Wangli Nyantin Gajun Terebatanga Koko Bola Itenega Hitanga Kwan Terebatanga Kosumanga Bula to Truda Jela Kamoka Chitkange Ibola tujitani zala kumokuwa mbali kuna kumokuwa kwa masandos ladies kwenye kuna tena watano kukuwa diplo ladies mange I defender kwenye kuna chitika sunge katena zala kumokuwa namba idike kuna tena mange vetwe ya captain kwa kwa bula tena zala kwa tena watano kukuwa mange bula manna akwa kwa ge ikuna tena watano kukuwa so mange ikuli kuna zala kwa emele number 14 ke kwa tena mhali kuna mange bula tena kwa mge kwa tena watano kukuwa so kwa mwari kia kuna kwa chiwa antere watangu kukwa sandals ladies kwenye kuna achitika sunge number 31 kwa antere watangu kukwa mtaba iseng nasio chula kuna antere watangu kukwa mange kwa nge bula tangwa rakecho kwa antere watangu kukwa mange bula tangwa chia masanto wana kwenye kuna leba kwa ramalepe captain wa masanto wana kwenye kuna hiu wake kwa antene angwara kutui bula rapasi kwa nguna antere watangu kukwa kwa What a creature! Susanne, number 6 kwa. Put kwa wagi kwa. 15 minutes on my car. Kema kwa tene. Sirzere kwa.
1: Eh, kaya ska kwa ram kaka kira taka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka Ambe, now it's easy to understand who are hard as we can. Don't take a water at least in a dirty tank. Kano Rabora, I put a hard question. Go quick, I'll just put a sand out to the other one.
0: Here, monkey, keep done it. Quite a chill, I got it. Doesn't freaky gun like a clutzo. Angwara kichwa eka kwa antere bata ngi koko manke tisha kwa kwa chukua si bula kwa tu tru zala kama gwe kuna pelanga ekucho kwa antere bata ngi koko manke kwa kuna bula angwara hagi tel tela chukua kwa antere bata ngi kwa kila chote ngana Pablo number 24 kwa antene pasi tu chukua bula tene bata ngi kuna manke kipawa kwa Santa wana gwenye kuna Antila Dlamene Chingwana kutuwa bolero pasi uchi Mapena number 12 Angwara kichochi ya pula gankuna kikwa antene Ichonga ya pula tere bata mge kwa mge pula Mkama kwa nama Santa wana ladies Awana kama kwa tene bata mge pula Mkama tangwara skwe kikwa Tengko tene Hadebe Pula chwa kwa antene Pula mga kucho Gani tere bata mungi kwa kwa mungi 17 minute kwa Yinghua Chetana Aochala Wipula Kwa tene kwa Kwa likura bula dudu kwa chia Chitka sunke 25 chitka na karabu kia mene 1-2 kwa Yinghua na chopa siwa kwe Kwa likura bula dudu kwa chia tene Kolo chingana. Angwara kicho ya bula kwa antere batangge kwapo. Kwakanga bula. Angwara gutewe. Hini kula kwa antere batangge kwa mangge bula itangwa. Bula kuchia hoko. Squenta mge kuna tene. Ploga tse kwa antene. Kilo hile. Namba tri gwa. Defenda tene kankara gwa. Angwara gutewe. Kale kula bula duro kuchia. Chingana. Harebe chingana. Kutia bula tegu pasinka. Tangkuna gwa. Bula kuchia hoko. Santos ladies are going to get in what a chopper to Nago. Two people of Pasia, quite a couple of Drugacia, and two we call two the witching clock on the Conatene, Harabat Clamene. Don't go to a blue passage, go keep pocket quantity. What a chopper, Shannon Hana, number six, go on. Two Apolakawe, what in two more gap as I want to tell it. Go the Quamanga Bullet. I'm like a coach, deep glove ladies walking on. Kuki wante de batsa ngoko kwa so ke makwange 00 tene 19 minute changa kipoge kwante de paska sitole number 20 kwa so kila tsoge kwa Inwa tenecha a unle bula tere batanga kwabo. Pali kura tude bachia. Angu tue. Pashi chigla kuli kuna tere batanga daga tentuwa. Throw in de kwantene. Sato wana gane. Hadebe chingana. Kutia bula na pasi. Sato kama wana. Kankuna bula duro kuchika. Angi kansi ngam kama wana itene tue te wana. Angwara kichora kipeku. Dada offside ke kwantene.
2: Offside tag quitting ya taw han ko khwa kiya wala number 77 tag to suno angle ka sandal spark jiu ka kai ka ha tola khele kya kya taw bola kana beta aga quitting age kare ka taw bola ma isi ka wala ka bola cho ko ko taw kana ka ko khwa chu ka taw aga quitting eh ko ko jiu we and suno keep love ko jiu he anam choko kota bacana fa aki ansa jawad ma sansi tu ngau kris o wa khawana ku ko te kuri tak haye kono khatla ta ha kres ka ngne te so da kres ka khona ha te bon kona hano anda sino o kri hollywood super league se te to an kora ha ta an kam ngi bin ha ta ha kam se ki kaka ku gwanam te kaka korata wesa te tak tek te o re xka fm 107 o do ne fm se ki kaka ku gwanam mamul sana us din ngono deep blue ladies din ngono e ga i ke het ne het ya ta o krishna te so to kan da sino no university of chope ek ta mi tinga se ki ko ko su sina ga he o krishna ma ke inza kun sa ki an inza het esa Hij zei ik ook als ik weer had dat diploof die is gehad ik in Sandhaus de putrae blogers baratus en kom kom nu ik kan niet van kaag wij kasi Hij zei ik ook zo zo gehad dat kom die kamer dus een tonde gaan je gewoon even nog wat je daar kon het kan ik ook het kan kort dat we gewoon geen kick eh dat kom man man man bola zei ik hoor gewoon kan kort dat ik als ik ja kan man man aan te gaan dat kan lood die te maar kunnen naar gaan zitten gaan da gese go haita ba kana za kyar ke ba khat kui ga sa ke ya de ke ha tu hai tu hai ska kha ko ha sa kir kir na ke inda khat ko sa kya ta ba ke ja ko to sina ke ci ka ja ha kha ba 25 kha ju ski ya ki bora hek eh inda bora ngla ngla si ra si ya ya ta ki le ke ko sa kya ta ba te ya khata ku ko ko ya khata ka ta ta ta ka ti ha ji di gwa na ma sanda ut ji 21 ya ya kha bora za ka sa ja ra ke su i hek eh ka lu du ki si ka si ka kha lu du ki si ka ra ti kwa ra kwa ta Nang mana kageng, kaya kara kaya kwa sa kara tapa kan ke kwana tsika Sundowns ye mogwa ke ya o ke a di go gadi kwa mona ga tshoka and is intact ga gore ke di se ga bora diplof go ke bi na ga bora ka ke ga kunda ti gwana ga di se ga ke tsa kung tota te da ke ga ti ai ga kwa te ga piro ka da ka da weta aga go di go di se o ke re ha ka re ga ta nga gore ke di se ga ndi di gwana aji kir kurna de ga ke tsa kung kwa te aji aka kwa de kwa ka no ngi komi yo te ko ko ga di Sundowns ko di class ora se ho mpane te aga ku te yam ka class ora Sundowns tsa ku ha and Sundowns ko ho bo ra eng ya tsamziki and se ne ha ki bi oro kwa ha eh ka kwa ka kare ka ro tsi si ho bo ra tup klof ko di aju go kwa Sundowns ko di aka ti andile la mini izi te I masa se ni masa khenga te ji a ju kata ba ni se tu awas ya hati ai me ma hen is a captain ha ji ko ya te fat boy eh Jamie fat boy bo si ka hen ya ko re ku ku ka kam sa se ji su ya ma ko re e ke su ya bana khaya tarati taba khana ke mo ti o ke tsena tabe gwanam di se ga sadas ko tsaka go sa tsata ga di data ke ti ga ke biati go kho e tsara khala tsaba go kho e tsara na ga tsara sena ga bana gwanam ga bora Sundowns ko se se tlo ya kha ga di go e kong go dati ga di ana I gara kha gara ga jo tsika se ka se kana ga bora e eh bona karande ha kameng na kuanda sente faith in tonda ka sa sene de kles ka sia ba bora ka nga ko bona mha ne ke te kobre kona han te ka tsara tabe nunu sa ka o se tshe ba bora ka nga mha han u tsi tsai ba nga nga ha di tsau ka di bora e ha di ke ke ke ba tsu go ko se ka sia ni ma paseka mo go tata ka ra tsa ka go re tabo ga ke bi na go tsho se tabo ga ka pere ne tsara tsa nga ja yang tsara ra ka ke ku ka se ya wa ha di tabo di khuita se fa bora ga di tsao ka dati ga di tabo ga no khwara go teng ke na wa ke eteng e bu ki ya bana ga ta ga di na bora e shu shin tla ga ke bora e ai ko ra ga se ya bana ka ya ga go ka no mor nien tin e bi chana chana kom sa kara ha ye ndo ta ye na khwara da ta ka tire gwanam ye ngau kham ko hata bere ta ban go khwe nga kha gwanam khwara ta gwanam bora ji ke ko sa kya ta ban sanda su se kha ye ki khir khir na ko khat ye ge ko kha ka ko sa jawat ki are ke da khala ta ban khwe tre wa bara sa dat vet boy te ye khata ndi te ye khata bora da go kha sa kya ti be or Sundowns ko ya go bora thandi ka rena bora ya te ya thandi dangwe wa tbe nge khara kung kha okwe e he nginja bora ya tshwenya ka ga gadi ya ka ya ha ke suka go ko so ka se ka ga gadi go kwe ta ba wa tsara ke nine wa kha 25 ga juka e ke bora se se go bora Sundowns ko di Sundowns ko ka ga sa ana ya mo ha ikara jawati dango e di khat we ga di deep club ko di se khwara gata jui ga di ane ja ku we ta e kara bora ta na go ko ta ba khan a asa ja tum puru and the tanti ya ta ba khan tanti do wat we ga su khwa ke en kara ku ma we ga se kara ko na ikara ga go jara jara na ko ma se ta te ta man kana ba bora ka ka ko te ka ka ra ta ben ga te ta ke ke o ex ka fm khoda men khon ta le ta ka ka ko dam sa ka ma khu si na ta ha khona ka e ga san da ko ja ka ta bora ka ti ta ra na ka in ko ta ha ta star na ko I pe ta ben ni ka ka ti ya ger ya na bora bora ni ta ra na ka wa ka ro ya ba ka ri si sa si ya khwa na si no Hollywood chupali ngenti se tsane go go hata bora se go te komela kwa ga Gauteng province go se sina ta ha ke ke ni amo a te ga te ke World Cup o ngwe tsheka kana go e South Africa ga se u yam ga game mo Mexico se ta ya go a bora u izi ka tana go dining e ke ntse ka gore ba ka bora ka e ke ntse ka go di sensa se ya khomkate ndi go khoi tsara gana tsaba gana ya tsaba ka bora kwa ya khata kanu na khata tsara na khata khatla mini khel kruna da kaya ha de khagere mi khay kala khoya khay chure ra bora si khay kalam khabora ko eta ha khun khu ko te o tabe ka pare de o waki sand out to ana yi kala kiya te ata te mo de ngo ta chama de ata khay e we no khay ka ka ku ko te ka ko berin ai we ma te dis te ka ko berta i ji na ngu kam ko ta ma ko na u chi ko ka ta veri ngi khaku khaku ana ika khaku ha sanda su ke ko sa jor ke ko ha kum ka guri kum ka ra khote ki ko ya wara khote ko ni tsai bora tsona mi ya khata sanda su ti tsona ka ra wa bora e kui ka sanda su ke sa ka wa na mga hambe ji number 22 da anu mkha ju captain he tro ka na ramale pe anda sinu ramale pe 29 ka size me dekh ta kara aaj khaji kara peta gawa de kasi i ye in khaji ka ka sa khoya kya ra hona sa kara sanda singa ri ka ku ko ba ke kara ko one ka ka pe te ki ye ye kore ek ak ge kora ko sikya ke me bore cut back ta me ko ji ta ko ha ko da ngi singa ri ta ka ka ko ba se go khoya ye te ya kara kasi ke go ko na abura ta ra na ri ko ko sikke se karawe ko ke ha invite ya khada khasi kay tuwe ko ya tinna ko das ka bola ha ek barana be ha ke ko konta su mo na mi ya go su ko ko tro tes ga te mo ko ran ka ka ko tu ya khasan down ladies ti param kha nono te ko ko ra tip club ti kwa mo na ka ko tip club ti te khasi number 7 na ka ka tuwe kwa mo na kha te ko na sikke kwa tre number 19 ha ati ko te kwabana yese wo khajika kara number 19 e tsahoro ko
0: ya mangi came dang hwara ngi ki kwante ne ga tsika sisap ke kwa kanri ki kwa emeli number 14 da yeso number 7 get to go get deep glove ladies gani kuna kwante ne da tsika first half one came more one zero ke kwa lodi sandos ladies tro kwa ngi kwa deep glove ladies Noto kikwantene Mwara kicho Kula kikwantene kwa chango kwa Lady kuna bula dudu kwa chia Dungu hwara pasi tuwe Senta len kani kuna bula kwa chia Kolo chingwana Haba sikse kwa si sena Ngu tuwa bula dhana chia Number 3 ntia kwa kikwantene Harebe chingwana Kutuwa bula dhana Dungu hwara kicho kikwa Pole kike pala ngang kikwantene kwa chango kwa kwa Kloof ladies kani Ngatere kucho Kikwantene kwa kikwa Kikwantene kwa chango kwa sumangi bula Tana geta zala Angasin ga tip club ladies mangi Kale kunai bola Trua kome Hikwantere bata mungi kwa kwa Tanghwara achinji bola kwa So ama kete na kwa kwa Tere bata mungi kwa Bola ngang era kucho Hikwantere bata mungi kwa Fet boi ngana Anghwara kecho bola kwa antene Kwa hafline dugu chik Ama santo wana ngatene Chong lebo letere bata ngura chula da kong ngodene Kutu ida pasi tuwe Kuli kona tene mapeno chingana Kutu ibo leta hana kip oke kwa ntla mene Chingana wana pula kikwa ntene Kwa kunga bula tango hara kwe chocha leini kuna tene Hincho rama lebe Kutu ibo leta pasi ya Laini kuna kikwa ne mangi bula tango hara pula gantle kuchi kwa Kile cho kikwa number 4 Nguhara kwe choga chitka sun uli wudbet Super leg Kwa geda natama kikwa Kienu kane mtere bata ngura kwa TS Galaxy ladies So UWC get quantity through a 2-2. Super Pels ladies get 3. Pitch one ladies 1 get quantity. It's got result here now at 10. Catching some 2-2 on a clear pull and come to the button. Pulling like a coach. Ramale Pelsa 1 and a 10. First half 1. See pull up my kid and a quick watch. Going to go to the 10. A kid will tell you pull a quantity. Tabe sa pula chali kongi kwa ntene kwa kongi pula dene achitka sungi kwa kuna ma pula makera na kwa ulogi nga siku kwa champions league manke masanta wana haina kila pula tena nga itere wata nga kwa pula tumna tene sila makera na kwa mwara kecho penche pula kuna tuwida kwa che itere wata nga kwa Santona Tang Pulagi King, Tiribatam Gokwa. Say, you could have pulled a Rogotia. Talking about it in Huara Kicho. Skunkunagi Quant, the Kloof ladies were tiro jela tlo mo go tene botsa go robala jang kwa ra go tshe amba nne ntshini ke kwa piang chinwana ang kwa ra khetsa go tia bolo ra passi tshe ramale wan tu ke kwa ang kwa ra khetsa bolo ka tshe mangi ke pa wa ke kwa pura chinwana tsi na bo wa pura chana ang kwa ra khetsa ka bolo tsang ke kwa kwa flaina wa tshe ma santo wa nang Come on, a pet, little trouble. Score tenant is number five. Quarantine. Kill a chuching man, I'm a clango. Don't want a good table in the passing block, or you couldn't get a chin score, didn't it? But 12K, what you want in it? My son, Tony, I'm going to go now. My pen. Two hundred until it glamany. Keep all your quantity and quarter good to a little passage from a lap. Lady could have a quantity. Chin man, I want a blood and quarter good to a little passage. My son, could I go on? Talking my blood and quarter. Don't show me. Squirt, who you want in it? Chitkase ibola matageda na akwakwa ke masanta wana gani go kwantene so kumne go kwase ke September so tuita go tlago masanta wana ka chitkase ibola ngwana ukwa ke pa kwa ikoma kwa ke kwantere ba tsang go go tlakeng go bola tsang kwana a get out chela Poro chingwana, tangwara kichwa puleka. Chingwana, one, two, ikwa. Throw in kikwa ntene, chasu number 10 kikwa. Unalisha chingwana. Kutia pulido pasi, number 24 kikwa. Pablo chingwana. Tangwara kutia pulido pasi, damangye puleka kikwa. Angwa ema santa wana, ladies kane. 35 minute trang. So, but 10 minutes on the ground, pull a catching guy off 10. First half, Santos ladies 12 1. Tip cloth ladies done up. No talk. Which here kill at you. 1 2 1. Don't want to look to a little pass it now. Don't go to one. I have a chin on her. I'm going to pass it to a bullet in it. Crab clamini. Chicana go to the hunter. Keep on kick one today. One, two, three, four. Say you could have a little bit of talking about the corner. Could you pull a passing line? Don't go to Ramalip. Could you pull a away? Keep all the ground, Denny. Discuss a pull out team and come with glove ladies, Cunny. You pull a quantity of a sudden cook work, talking about the corner. Chen Alma. Shanna Chingana. Could you have a little passing glove? You could have a quantity. Come a quick pull a quantity. Anhua, the good to you. Discuss. Pula makeda na kwa kwa kwa Klamini chingwana Tute wana pula kwa Kwa te ramalep Chikana wana pula kwa Tanghwara pasi dua Kipagi kwa antene Chitka si pula tanghwara chongo Kutui pula pasi chi Klamini chingwana lefti kwenye kuna Kwa te mchubaga pasi kuna Angkatege kwa Pasi nga pula kange kwa Inchongo pula Inchongo pula chula kongo kwa But Tati wanted to go on there, but someone could go to people of Pasitna. Gunna tell you what someone would want. Dandy Chingana. Quatia Bolegon, keep all your quantity. Clemming Chingana. And what a good duapula. Pasitna Kanguna. Scusa. Clemming. Two people of one among the bullet tree. Lenikun. You want a tenet. I get out. I'll tell a puller. Go on to the bottom. Get quack. Miniature, don't want a clock for me. A miniature, don't go with one. Center line, Kuna Paladin was here. Take cloth ladies, what? Two at Kuna. I'm good to it. Sitting club, Polikuna, don't want a two to pass it. I'm a Santo and I'm a Polatuda was here. Talking about a block at which you are. Some of the ladies training Kuna Tene. But Lamin, it's in Lana. What you had here? I'm passing to each other, Polikuan, Lamin, it's Lana. Two at Polakaway. Anghwa da gutwe chitkasa pula ma keda na kwakwa spani kega gwa gi anghwa payana payana tene kaisi gi kwasa nos ladies kuni kuna tene anghwa da pasi juichi kwakwe kipa gi kwa tene tu ipulo pasi na kanguna anghwa da chong lai pula tere batang kuga santa wana ki ol oli tere batang kuga tebe pasi juichi kwakwe kipa tene Lamini chingwana, rapat lamene, Anghuara Kachabula left the good one of Carlin, the Wichita, Kangunaki Gwandan, Kazin Kogan, Terry Titan, Anghuara Chongo, Kutupul Passing, Hungarian, Anghuara Kacho, Sotakamagona Manke, Yegri, Yegri, Quanted Everton, Gobola Palanga, Ekucho, Machia, number 31, Palavacha Polana, Cotrochella Palay Quanted Everton, Gokwa, 38 Manita Chunga.
2: I'm coming.
0: Chong, I bullet to the tongue could go. Could you pull out a pass here? Couldn't quant any. 1-2. Spanish monger. Yet, what pass it come over Pulach Cassinger? Santos ladies. Passing my clump with the never tongue, but would you pull out a pass here? Who could get 1-2 down water to a cloud nebula? Pull out a chinna. Deep cloth not any. Quite a plan like a coach show.
2: More got a hard border clear than our clipper and the Sakuku, Hajas, and Mamalo di Santos, ladies in City. Dango had a ticket card, we had Jinja can close a gang as a character, try to correct Karim Haki, Karbora, don't take a Hajin Hajau Kagri, tip clubs and dice and the Hajinja and the two of the Kunt, whatever Hanjo and Caparine, Kawati. Tama, I bought a tip on Karate Hatiaku, and think because I don't clear as we had. Se sane ta ban se siguro kha kha bore he no kolo ki bina kha bore ke ha tus ka kam gure na dara na kyar kyar ta ban ke sada ka tisu ko khoi khabar tus ke kama ta ban gwanam kha khaji de ta ke ti ka pioro kare kha ta ni ak ek ek question kara ye ni bore he khaji ko question kara ko san ji khaji ka kara kha khaji ta ba khaji ka kara sakya ti khaji de ta ke gwanam kha ha Anam tebuar karan tres ka fierta ka 6 minute ke tese si ya khaya ha ka ka ko ku ya santa us no no tip lo ha ti ta ke ke ti ha ex ka fm onar chen shewen ko ra ne ha fm ski ko ta len ko da mata khus na ta ha yo ka ta ka ka da sa ka ni ti Sandow si kamang kung sa jahat, may kamang kawan na siya, chokan na kwa. Sandow si kamang siya, chokan na kwa. Ikam si uwa mo kukuro ka si kakasagyawati. ye kwa kwa ko gombe de wote ye kwa ka sa kara re ta ola no lo kolo sa sa lo kolo he ka ma kana ta sin ta aka ku de go ko ka ra ha to he to ngara go ko ko ama su de kara ta ba har wa na bi ya kwa ta ha be ku ya kwa na ka mu sa nda su no no ti ku fu ke ka ma ta ya mo wa ka ka ka ku ni a te ki ko ka ma ko ka si ya ka ko ngi ha ro ma ko ha ka e ja ku ko sin sa si ha ka ha ye ke go re o re na ki ya kwa ta ka pi ro kwa sa na mi ya kwa ta aki ye kere kere sina go na ma ko ta na ko mu ko ka te ana ma kere kere sina te vet bo ya ke ka so re to na tu ho na sino eh mujo pete ko ma vet bo in class ora to na kruan sa ya ko ya to ak tri kara ko na ska ta ak ko ga ha ko ta ya dau ko khoi ni ya ka par so kri so ke hambi en je ta ga kara ha da ban khay mu kare no khay mu an mu kare ben da ke ha da sko ka sa ha na ko ta ke su isika je mi li vet bo i akhe khu yong ke khwan khati o khwan ko khay kwana sika hambe tu kwana khay khare na ko tu e ko ko khaka ak do ak tri ko khay ke se te ha mejor que le dice a San Town del Carazao ka kore aquí bora si trae zao ka sana ka dam 25 awati ha dam 60 awati ha asa kam kuru se we just stay ba kwa awati ay kona ta ba ri se awasi ya fatak e ha ka kona banan kana ta ka hati ta aga kwati ji sira ka bora ko ska ka lokar kar sa tin ya kya ta ta har ko ko ya wa hate ka ta ska ko ko so bora nei pa sien no ta ska te mo na te 45 ka sai sin te ka sai sia ka ha ta ba ka ka ko kam san dam su nu nu ki proof kana ho kre ko ta ya ha ma ko ka ka ko si ko ko si ko mo na ta si kai ko ta ski a ja te kai ka ta te ki kre ta ki te ko mo ka su ka ngi su ko ta ra kam su ta ba har diplof dinna di kona kana khati taba kana khati bana mtu chuwa tabe khati ka ka ko khati ke kwa da ke tawa na ko nye ko taba khati ke ka usa ye ta kana ha kre kla ta ya ha ta ska ke nga khati ko sa nya diplof dinna ta ke sa ka taba khati te ya khati khati dan ko ka tu e go ko jo ko hai kara khati kara ha bora he mo ko antile antile ke ke ha bora ki bina ho jo e ka ha ati mke gada sandaus ko ke ja kon ko se jawat ya si o khata ke ay ek bara de taw khana sandaus ko khawana si ya ayati sandaus ko se qab kara khaji ku o kha bora de sikara na kyar kyar de ki ek dawas ka kara de ta ho ke bi ko se ko se kya ate ka o de ko se si bara kha bora ek sandaus ji ya de ka khati e kom ka gore kom kara kha kus ka kam kam o de no jui ha wa khang ko kha turuna di no ko tuta iyang no nda ga oro sene na ga suet as ki bora tse tse ka na ga tme ma ko ka ko ha wana anti ya oro ha bora tse sa ga ta ga ku itik as ki bora tse tse ka na ga ta ko ga tse tse a ko ma sene na ga ta ma ti ya as ki kan ti ya oro ka na ga ta bora tse ku itse ha ta ho ka sa sene ko se se ya ga ta ni tres ka ay ko te ko ma at ni ko sandaw si ko ba ko 5 ka tamango si ya kwa e ki khawana dan ko se ya kwa tu ya gore ni da sunya kwa hay wa gar gar se sane ki se sane na ko lo gar gar na da gona kwa bura ku sura da ka hati tu ku da ki bura ni se ko kwa kwa ni ni ar bura te kara ko ti mu ko ta ko ti eta ana sin kres ka da so si ba en fiar ta si ya kwa ni te ta ba no ay be ma ko ka si se kwa tr gom ko ka ka tre ngi ku et ni kwa da ka ti ta ba gom kara ko ita tuwa ka ko kwa chuwa kwa kam so ka ha chuwa kwa bora si tre ko ka su ye hin ko mi ko mo ma sa si ha re ta ke bi na ta mo te te ho ba ta ay ki ti la he dar na ta so wa bora si ya ni ki ke ka na si ka ko bora ana i ka na ka ko de ke ni sa da su ku ka ta te ha ti ha ti ka ka ta ko na ma ta ka ti ka khom ka de he ne kya re na ha si ya ta ni iya ha ta ba su ni ti kapiyoro wa kare khata anga kwete ado sin kye kwe katara khata mbe sin tu kapiyoro wa kare ha katara khata ando sin anja sa andas que catera hat andas que panas que campeón va a querer hat si che va que su abora si quiere que braco tu música si quiere que braco a ti catera hat na is que campeón va a querer tres que campeón va a hacer va a ver que saca cama de si se va a contar con su que no se va a contar con su que se cara de queja toma traga con cham sala de no no mamá de san tipo de até que a bola atrás que como na tem que buscar que os tem não tem mais para o campo com o Bernardo e bola sala os caras olha tudo o enta vamos ver aqui vai com o atleta o também que não já tem 3 sala os sentidos a hambre e o cara da boa tem uma altura que sai de que ia mais o campo que tu a vi em fio tá que é de que sala os sala sala campo bola não cara se quer tá que era e tem que ter que ter que ter na cor que já tem cara que tá que até ele hambre tá.
0: Ja, man, kick him, dann hör ich dich auf dem Trang gekommen.

0: of Chobeke Zeta, what are Yavaka, Aji, so the people for Soto, so you are going to add it like you in the Edgy, Florcopuzzi, Daramago says you have added Pitorico, Kukanaka. In the Aperico Siavata, Tum Tumat Yayat. I come across a kind of hat and maybe a young comes as a key, take out crack for the day, hear you more than I had to make a tear and cut a quarter city, take over the city with Mata. Yamka Lake is not the loftiest first field to Kinka Pretoria, Kino, Sandhouse, Kokira, Katrako, what you make a city, Kosuka, Sisuka, in a kind of quality, Sandhouse, Kai, Hesu, Yaguraka, and Kosandhouse, Kwasinki, Kanga, Sandhaka, Isaac, and Morocco can get in. Ah, easy. The water went and goes out of this war. The Sanders got defended, had defended at the Sanders like a stairs at the Kriako. At what? Yako, Ako, go, Karakuina, and Hassan, Taki, yeah. When you take it over and Boras, it's great. Take it, say, Yak, second half of what you take in the Kosak. Yamka, for Tesikoma, Yamka, for Tesikir, Quaker, easy as a take I for the Hati. Ke tla nika go rena go tina ja ga singolo se teng play offs se ga go play offs se teng play offs se singolo ke ya koma de kora ga ne a go world cup singolo ke ha and afcon he African Cup of Nations damit ya afcon ta ke ke nga ha ga nta ga tlwa go tlwa ha nga kwana se ka sa sport go tsiya ke u sa nna sa ke ka go tlhara ta ke ya tlwete world cup go tlhete di sa se ke ke Afkon ko tsaba ga ntse tsieng ga tsao ane ga kwa ye tsao tsa mziki aji ke a go kwana se ka sao se ke tsa tsang tso so gomo e ka ku ka tsang ka ku di tsak tsa o tlwa ita ba ga tsa tu e ke a ka tsa diri ka tse ma sa I he aji ke de ga ka go ta e ju I he kwana mo gatino te mo ka ka pare nza go di ke e ngibita ye tsens ka tsan ka ka no ga o kri te tuna ku go go kong ka ta kana te ke ka mo ta te anka ku te ko si ti he tinga ka ko ra for the love of the game ak te se si ya ti ha te se ka hi yo te mu Hollywood Super League en ta ikara ka te ka e jago ya ko ko ko san ta te do wan ko ra ha wana o kri ji mo tsa ka ka ko je te ka ka ko na te ka ko ko kri ji ha ko na ha ni ji tse ko je ha te ti ko te ha wana ha bo kri ji ikara ka ko freda ha tsa ka ya mo ko da tu ni kan tu chun ka di dual kapo ya mo hati ha da di dual jun ka ne ti ka diplo ko ka sin da te kai ko ate te chem ha world cup su o ki ti ti dual ka ha te ko je kai ka te kai ko da world cup ko te kai ka ko ha te a je ka ko ko winza te ka ko winza to a ka kinza te ko ko na kwa saka ke word a bulu ji wa ta te a ta te ko ko ta te mo shupi me ji te kai ko ra ko hanum ji te sa ai ka ya ha ji te idi kyadi gomkudi ajiyo ka hate ka tukhari khona tete ata kha kwa kha uta ha I kisuka te ko bere kwa hanwe ka menzi ka mukara ka pare za ka yangi bina kha ka suka te de kha kwa ta ka kha ha na ta I kara khuji ko kunwa gore ta aji te ki khasa khuji izi te ta ko khasa khuji izi ha o ka dwen tu ya khoe tu ya khoe tu nwa go lutsa ka e sata I kra awase ya khuita ayo wa ka nwe ku ma qam siki tsa ka e go ma qam siki tsa go e go re tate a ka kwa go wa te ka go tswa di kona ga du ka pare ke tse yo ka ka ya nge bina go ga gom khom ka te kwa sa gom khwe ka ka piro ka e ka tino kri ka inza ku nda se awase ya khuya ha nne ha qam ka te se ko ka ka na ka piro khom ka kwa ti go ya I yo te ka inza ku sa
1: Yamang came to the Chitka Quantel of Sanga Kokwa. Second half Chitanga Pulama Kedana Kokwa Fasi Quantel of Sanga Danga Chitlas and Bulaka 2-0. Tingraiki Quantel of Sanga. Club ladies mangi mane ga chinje ibola ge kwa ki dwi chi ga tawa tere batsa ngoda so bala tang hwara e cho e ge kwa ang hwara ke cho le ma santa wana ladies club kane we ang hwara ke aguna tere batsa ngoda bala tang hwara go chia lady kuna ge kwa pala ngwa tre kucho ke kwa tere batsa

0: yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tsunzu ka ngo le kwana ko si tudi an an kwe ke kana kwa go na go tama nya mo ga ke ya ga ta go nyisa go ha ga go dita ka go ka tswa kwe ga afrika kwe to nto te te ka ya go na go nna nna mo ka to tsang tsa dziki tshonye go mo so bo kwe ya go a tsung a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do go te te go nna mo ka go ta go tla go tla go go di komo a nga ke ngomo sho ke tsambo nge ke tinhe nto te kha ka kha e kwa go nga mo di kwana to ga le ngam go kwana ana go ga tsheka kwana am thatla no ke nga se king is obvious ye kwe na go tudza o tla o tama nge tsana go tsitsa maga do vega go sho kwe kwe go te te nta ga kana nge ya kwe am tsa go ngela hi tsa tsana go ya hi no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 sms anti zeno tata la o tla sika le se su paro he fa i frandi
1: Escar.